Mabuhay, mabuhay mga kapwa! Kumusta na kayong lahat? Itong nagbabalik ang inyong TJ ngayong araw, ngayong gabi, tanghali, hapon, o kung nasaan man kayo sa ang dako ng mundo, si Kuya Nico sa programa ng Chika ng Kahapon. Ang huli natin pinag-usapan ay ang Kasi Kastila. Ngayon, tuloy natin ang ating usapan tungkol sa mga Kastila. Tungkol doon sa panahon kung kailan dumating ang mga Kastila at sinakop ang ating mga magagandang isla sa Pilipinas. Kaya samahan ninyo ako sa ating segment ngayong gabi na ang titulo ay Kasi Kastila, muli, konting backdrop lang mga kapwa. Paano nga ba ang isang kapuluan na binubuo ng malalayang mga barangay ay napasa ilalim ng korona ng Espanya sa loob ng higit 3 siglo? At ano nga ang mga bakas na iniwan ito sa ating kultura, pagkatao, at pamayanan ngayong modernong panahon? Karaniwan, ang mga maling akala ng mga tao, lalo na kapag tayo ay tinanong sa paaralan kung kailan nga ba nagsimula ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas, halos ang automatic na sagot ng marami ay 1521. Noong dumating si Ferdinand Magellan. Subalit bilang mga mag-aaral ng kasaysayan, no, kailangan nating linawin ito. Ang pagdating ni Magellan noong Marso 1521 ay isang pambungad o pangkasaysayang kaganapan lamang. Hindi pa ito ang formal na kolonisasyon or yung conquest ng Espanya sa Pilipinas. Sa katunayan, alam naman natin ang nangyari. Naging maikli ang pananatili ni Magellan dahil sa kanyang pagkamatay sa laban sa Mactan noong Abril 27, 1521 sa kamay ni Lapu-Lapu. Matapos ang kabiguan ni Magellan, pinalabas ng Espanya ang ilan pang ekspedisyon sina Loaysa Saavedra at Villalobos. Si Ruy Lopez de Villalobos ang nagbigay ng pangalang Las Islas Filipinas sa ating kapuluan noong 1543 bilang pagpupugay sa prinsipe ng Espanya noon na si Felipe II. Ngunit ang totoong pagsisimula ng pananakop ay naganap noong 1565 sa pagdating ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi kasama ang Agustinong Praile na si Andres de Urdaneta. Dito na pormal na nagtayo ng unang pamayanan ang mga Espanyol sa Cebu bago sila lumipat sa Panay at kalaunan ay ginawang kabisera ang Maynila noong 1571. Pero alam kong nagtatanong na kayo, paano yun Kuya Nico? Paano nagawa ng kakaunting Espanyol na sakupin ang napakaraming kapuluan ng Pilipinas? May tatlong pangunahing dahilan kung bakit nagtagumpay ang kolonisasyon ng Espanya. Una, ang kawalan ng iisang pambansang pamahalaan. Bago dumating ang mga Espanyol, wala pang bansang tinatawag na Pilipinas. Ang ating mga ninuno ay nakatira sa hiwa-hiwalay ng mga barangay na pinamumunuan ng mga dato, raha o lakan. Ginamit ng mga Espanyol ang estratehiyang divide and conquer o paghahati at pagsakop. Pinag-aaway nila ang magkakaibang barangay at nakikipagkaibigan sila sa isa upang talunin ang kabila. Yun yung una. Ang pangalawa, ang ebanghelisasyon o ang relihiyon. Hindi lamang espada ang ginamit sa pananakop. Mas naging epektibo ang relihiyon. Ang mga praile, ang mga rebolusyonaryong Agustino, Pransiskano, Jesuita at Dominicano ang naglakbay sa iba't ibang sulok ng kapuluan. Natutunan nila ang mga lokal na wika at ginamit ang Kristyanismo upang makuha ang tiwala at loob ng mga katutubo. Balikan natin ang ating pinag-usapan noon, yung 3G na ginamit ng mga Kastila upang ikutin ang buong mundo or magmanakop ng iba't ibang mga lugar noong mga panahong iyon. At iyon ay ang 3G

blood, gold, and glory. God, ang layuning ipalaganap ang Kristyanismo. Gold, ang paghahangad sa kayamanan, lalo na ang pagkontrol sa kalakalan ng mga pangpalasa. At glory, ang pagpapalawak ng teritoryo at imperyong Espanyol upang maging pinakamagaling na kapangyarihan sa buong mundo. So ayun na nga no, mga kapwa, gold, God, and glory. Pero ano pa ang ginawa nila? Upang ganap na makontrol ang populasyon, ipinatupad ng pamahalang Espanyol ang ilang mga sistema na pabago sa pamumuhay ng ating mga ninuno. Una narito ang reduksyon. Sa ilalim ng sistemang ito, pinilit ang mga katutubo na lumipat sa mga permanenteng bayan o pueblo na nakasentro sa simbahan at munisipyo. Ang prinsipyong ginamit ay bajo el son de la campana o sa ilalim ng tunog ng kampana. Kung naririnig mo pa ang mga kampana ng simbahan, ibig sabihin nasa ilalim ka ng kontrol ng pamahalaan at ng simbahan. Kaya mapapansin natin ng mga kapwa, pag pumunta tayo sa halimbawa Intramuros o sa mga lumang mga bayan na meron pang pader, yung walled cities. Pag narinig mo ang kampana, nasa loob ka pa ng pueblo, lumabas ka doon sa pader, or if you go out of the walled city, hindi mo na maririnig ang kampana. Kasi ang unang itinatayo ng mga Kastila noon ay ang kampanaryo ng simbahan. At kung hanggang saan nila naririnig ang kampana, hanggang doon ang distansya ng pueblo. Ang kasunod nilang ipinatupad ay ang tributo or ang sapilitang pagbabayad ng buwis sa anumang anyo. So ito ay pwedeng salapi, kalakal, or ani. At ang isa sa pinakamatinding patakaran na kanilang ipinatupad ay ang polo y servicios. Ito ang sapilitang paggawa ng lahat ng kalalakihang may edad 16 hanggang 60 years old sa loob ng 40 days bawat taon. Itong mga kalalakihan na to ang nagtayo ng simbahan, kalsada, tulay at mga barkong ginamit sa galleon trade. Yung tanyag na kalakalan between Manila and Acapulco na nag-ugnay ng Asia at Latin America. Pero mga kapwa, huwag nating tapusin doon ang ating kasaysayan during the Spanish conquest. Hindi tayo biktima lamang. Sa mahigit 330 years na pamamahala ng Espanya, hindi kailanman ganap na nasupil ang espiritu ng malayang Pilipino. Sa loob ng tatlong siglo, nagkaroon ng higit na 100 na lokal na pag-aalsa sa iba't ibang dako ng bansa. Nariyan ang pag-aalsa ni Dagohoy sa Bohol na tumagal ng 85 na taon. Ang pag-aalsa ni na Diego at Gabriela Silang sa Ilocos at ang pag-aalsa ni Hermano Pule sa Tayabas at marami pang iba. Bagamat hindi formal na nasakop ang malaking bahagi ng Cordillera at ang mga sultanato ng Mindanao dahil sa kanilang matinding paglaban, ang mga pag-aalsang ito buong kapuluan ang unti-unting nagbuklod sa hiwa-hiwalay na kamalayan ng mga katutubo. Ang mga pang-aabuso at ang pagbitay sa tatlong paring martir na Gumburza noong 1872 ang naging mitya upang magising ang pambansang kamalayan. Dito na isilang ang kilusang propaganda ni Rizal, Del Pilar at Haina. Nakalaunan ay humantong sa Revolusyong 1896 sa pamumuno ng Katipunan ni Andres Bonifacio. Ang pananakop ng Espanya ay nag-iwan ng malalim na marka sa ating kultura. Mula sa ating mga apelyido na mula sa alfabetos de apelyidos, sa ating mga wika, wikang Tagalog, Bicol, Ilocano, Hirigaynon, Cebuano, na may halong Kastila hanggang sa ating mga pagkain at pananampalataya. Ngunit higit sa lahat, ipinaaalala nito sa atin

ang pagiging Pilipino ay pinalagpa sa apoy ng pagsubok at pagnanais na maging malaya. Ito ang ating kasaysayan. Ito ang ating kamalayan. Kaya mga kapwa, huwag tayong matapos na sabihin sa kahit sino mang tao, sa ang dako man ng mundo, na tayo ay Pilipino. Yan ang ating kwento. Yan ang ating kasaysayan. Kasi mga kapwa, kung titingnan natin no, ang ibang mga kapwa natin ngayon, lalo na yung mga very Western countries, yung kanilang pinuntahan, hindi na nila kilala kung sino sila. Or they become so enamored by the culture kung nasaan man sila, na pag sinabi mong, uy, Pilipino, hindi na nila kilala ang pagiging Pilipino. Yun yung nakakalungkot eh. Lalo na yung mga second, third generation na Pilipino sa ibang bansa, hindi na nila alam ang ating kultura, hindi na nila alam ang ating kasaysayan. Pag tinanong mo, ano ang kasaysayan para sa'yo? Ano ang kwento ng buhay mo? Kwento ng pamilya mo? Kwento ng mga ninuno mo? Alam mo, hindi nila alam. Hindi nila alam ang mga Pilipinong nakipaglaban sa Espanya para itaas ang watawat na ating ililipad hanggang ngayon. The flag that flies every flagpole in the Philippines. Hindi na nila alam ang kwentong yon. Hindi nila alam na ang ating mga ninuno ay nakipaglaban sa mga Espanyol. Na kahit ang armas natin ay mga bolo, mga mumurahing baril, na kahit walang bala, lumalaban tayo kasi alam natin ang kahalagahan ng kalayaan. Huwag nating kalilimutan yun, mga kapwa. The importance of freedom. The importance of independence. Kasi mga kapwa, masyado na tayong nalulubog. Nalulubog tayo sa pagiging alipin ng modernisasyon, ng kayamanan, at kahit na ng kultura ng ibang mga bansa. Pumunta kang sa BGC, sa Bonifacio Global Center sa Pilipinas. Ano ang makikita mo sa mga Pilipino? Pag mayaman, English speaking. Kapag mahihirap, maririnig mo. Kung hindi yan nagko-Koreano, nag-ahapon. So, joke lang mga kapwa, no? We're not putting a difference between the wealthy and the poor. Pero doon mo makikita talaga, mga kapwa. Mayaman, mahirap, kahit sino ka man, lalaki, babae, matanda, bata. Marami nang nakakakalimot kung sino ka, kung sino tayo bilang mga Pilipino. Nakakalungkot, nakakadismaya. Kasi mas binibigyan nating pansin ang iba kaysa pahalagahan ang mayroon tayo. Tayo ay mga malalakas, magaganda, makikisip na mga Pilipino. Ngunit pag hinarap mo sa mata ng ibang mga tao, tayo ay nagiging alipin ng ibang kultura. Is it our choice? It depends, mga kapwa. Katulad noong pagsakop ng Kastila, nagiging kalaban natin ang ating kapwa. Huwag tayong humantong na ginagamit ng ibang tao ang divide and conquer para paghiwa-hiwalayin

ang mga Pilipino para masakop tayo. Hindi in a very literal sense, mga kapwa, ha? Pero in a very figurative sense. Huwag nating hayaan na ang ating kamalayan sa pagiging Pilipino, sa pamumuhay na maging Pilipino, ay mawala, masakop, at tuluyan tayong maging alipin kahit hindi natin batid. Kaya muli, ako'y laging nagpapasalamat sa inyong mga kapwa. Kasi hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang inyong pakikinig, pakikisama, at pakikipagdiskusyon sa mga kwento ng kahapon dito sa Chika ng Kahapon, kung saan binubuksan natin ang issue ng nakaraan para makita natin kung nasan nga ba tayo ngayon, para klarong-klaro sa ating mga mata ang ating patutunguhan. Kaya, stay awesome, mga kapwa. Huwag mapagod na maging Pilipino. Taas noo, kahit kanino. Muli, ito si Kuya Nico sa ating programang Chika ng Kahapon. Mabuhay kayo, mga kapwa, ngayon at magpakay.